Kionia o pua rose, i honi kaulana, he mili mili ho'i no ka malahini. Na malahini ho'i oho, i ka maaina au, i wana ho, i a ho'i a kupa. I a nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi i ka oho, i ka lau o ki pai, e ho api.